kasulatan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpapabago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Hesukristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinaig niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapugi. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay at pagkatapos na mamagiging huli na ang lahat.

0: Natanggapin mo ba ngayon si Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Natanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
1: Let's hear you sing with me. Ready?

Bible, you've just heard a song request that came in from one of our faithful listeners, sung by First Baptist Church of Hammond, A Few Good Men. One of the many songs that ring na ay deaf interpretation nga makita ninyo through the Anchor Radio app. And we are very thankful from our church friend diri dito sa Crossroad Baptist Church in Ordaneta nga na ay mga tao dito nga nag-take time nga para interpret ang mga Christ-honoring music diri sa ato ang station. And if you know somebody who is deaf, you are very welcome to introduce our the Anchor Radio app in our station para mag-enjoy po sila sa mga songs nga naa diri. And of course, ikaw po nga na-bless po, I'm sure ang kanang mga deaf nga nakasabot sa interpretation nga naa sa ato ang the Anchor Radio app is ma-blessed po. Well, this time, let's continue with another song request sung by Coffee Ministries, As Long As You're Glorified.

Good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again sa itong program, Live Listener Request, here on 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete, and this is Elmer Rushana, one of your hosts for tonight's Nindot na po na itong program. And thank you to all of you nga naka-tune in and for sending in your song request. We hope to be a blessing sa inyo sa pag-play, ani karon taod-taod, and ubanan ka sa pagbuminaw sa imon nga mga paborito nga musika here sa aton nga station once again this evening. Again, thank you sa pag-tune in and sa mga bago na itong listeners. Welcome po dai. And you too are invited to send in a song request. But to do that, you need to download first the free Anchor Radio app sa imon nga device. And so, na kay smartphone, dala karon iPhone man or Android, ato lang ka sa imon nga web browser. And just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app. And you can register using your Google account. That way, you'll have more access on ang Nindot ng app. And di juga magmahay pag imo na siyang ma-download. Kaya daghan ka siyang mga Nindot ng features. And while we are on this program na to karon, ay kalimot sa pag-send sa imo ng song request para usapod ka sa maalagaran namo this evening. And we are again excited na nga time. And I hope, and I think, I believe, kamo excited po. And so, sa walay langan, let's start this hour sa pagbaminaw sa unang request gikan ni Grant DeMoville. Here's a song sung by Delaney DeMoville, Lord, I'm Willing.

bringing you Christ Honor Music 101.7 FM, the Anchor Radio. And thank you, Jonah Maimon Lookit, for requesting the Jolly Song, In My Heart There Rings a Melody, sung by Hal Sanderson College. Again, thank you to all of our listeners for tuning in. And sa mga bago na itong listeners na nga nakatunin, welcome ka inyo mga song requests kay di pa kay dugay nga nagsugod sa aton nga program this evening. And so just feel free to send in your song request kay among kalipay nga maka-serve sa inyo ha aning hour. For now, let's hear this another request gikan ni Joseph Macalisang. Here's Fateman Quartet, How Could I Not Tell?

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kaan mga siya may mga gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya ay nakapausob na ako because katungo pa ko ni Apila ng ministries. Always akong nagbobulakbol din. Sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan na ko siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.